Asante sana tumabi kwa makabisa achende chukua tutumabi uwa mabalia nga yangana sunga hai wasinja okunda mbieno ni chende chukua nyu chocha labo mu mololo liolo ni chindichi chindi eche karte sportive na jisile kiombwe auti.

0: 2007 batunga ehosie iyo mukana tolikirana hosika nika masafa mafupi we radio yetu radio ikakenera oko kambali puno radio ayabakara radio ya skofu ya butembone beni Foma vihinda kande eshunda mishu tukawira ko chende chetu echere buha buha kobono no mundu ari byakabuwa uko bitamure biri ba urikiri batubanzwa tukasima iye babe ye director wa chinbanga chana chino chomoto butembone beni amamulwa namo yinyana kundu namo yinyigana mabadiliko namo byo radio konde kende yake na kande sa tukero mo studio mo hanuka yo wanda yake na murengine lumu ku hamonde ke unatulere unahumwire ngasi mabaini bose bakatulamba yiraba kahika mukati ke studio eno bakabye bamabwanza ratanda kwanza muno omuntu akaini mabika ahantu hati atabagerere hika kutse hati awazire abantu bakawira batyo mu radio cyende cyatu kikawagita erbo habo hakobono neri bwoko byo utashiko ne bitakure biri erbo habo hakobono neri bwoko byo utashiko mama mulo wangaye atondola ngira radio moto butembo beni suruwa tahika ekambali suruwa tahika omostidio hanongo ko ikanga baseni suruwa tahili atane wanga kumunambambalio ko wa utunari wa ukayabwa ko radio eyo utewote ikako eko bitakure birie mama mulo ukayalangera mulia imwe hutuka vita kuti mu hutuka katsambrikanyo omumo nyumba ya buvwaze nario olie wanga ya horichirira ikireka ne chelikirengo nichi lakini au kaluwa beuka mulene mumame wayo mukalimanga nario ukaya wanzo mwatse mulia simwa mulia mukahera kavundu siwa shakavundu munyengo kasusire kata ukawanza utibo mulia siko muna muti na chinachi vyo biri bwoko bitakure biri muna wabura mwache ndi chende nyitani wa ndi manyumba tu ebo eritomboke rana ebo wirandabu manyumba ayo nari wama utukindi injiri wama verenge vyo ewo le hare hare oko mpikango vye nani eradu ya nunga sima yeba bie Filipi Makomera mwabere tuwa waga vere hititahe no na kandinga sima abahulikiribe tubosi aba kiba na mtu kunjako abantu bakaba ni komobwer hasoma mungamba mweria abantu bakana banikane luna batunga ama message tukarusa yawe rulwa emutwanga tukarusa ya ma message awande eluwa machitsombero awande akabia ine kalira ekahekwe mangolio tukashima aba hulikiribe tubosi abo mafazela nduka mkuwa na mkatukunjako kwa chinbacho moto butembone beni cheno na erisimari njikundu baba kasoga soga na ya ebyuma arsene kapisa wasinja kutsebotsebo omamo ulo ukasoga soga na ya ebyuma neryo okugatambika omerera ito wika omochi uchusi bas omo tututweno ngawanyi tino tunyo kwa chinbacho moto butembone beni injenga hula wa modamiano mapendo kasereka masanduku mbaya rinye berikiramu iba wasperawe wapunde ili luwache soko lukanga basi na mawa kuchia kandiyo machende chino na chende chino sende mchio mwenju wene monga sana ngalamba iria au mwame waye kusangwa emekolano kandine emiri ambaye abrivi ya menje minjo muka tike ebe handa mwakane hikabuta mbweno akasha vana vanyuani na risha wakoba ande na nyineno mwame wae omo lokalitelo kuwa ya keba nana ya rei tondola okome nako omo chende chino embere shirikani ya okomwati owa elekeye oluanzo erianzana ukuitu ukuitue oluanzo olo lutita trubiamo oluanzo tutita exploitelo tu eche uo etune mkumbagalia cho chero ko chero mwame wae ukendi iprezante okomena na kande Chinyochi omache obuholo ko tuliko chimbacho moto butembone beni cha askofu ye paluko siku Melkisedeki abandi banyu mu beni na abandi bami bali chenyu na ba mebe grupe maya iwanara mchabo ko kwanza ko hano embere sharinjira omusije yiko wetu
1: wasinja honorable kasareka mapendo Damiano rimba ichinywa ngokoli ya saa uko wote twasane nawo nga shapa na batu nga betu twapata na wanabo na barafiki nero wamo bwa wote ibatae kamwa niko ko radio ko chroche uma achi webulu wa olara songa shana alebia hotwa maberi radio yiku wetu na kwana nayo na malangira ameenda lo kabisa mwabere ko levi wena muna na ikeno chiro eche sabato tu kasa ko chipindi Echinene echebya chikabwa chiti Echinene chikabwa chiti Siku ya leo Nero ngashima
0: Chicha masanduku
1: Narunga shima vushiko wakani wero kura juu yenu fukai tuna kwa mire yotu ole kunde ya mendelo avrevia sali nyumba ayita yenga shabiwa wala mwira diyo niru ninga wanyite aya wikalani ave wetwe chisoku na mabakiria kwanza kusibusevu na angabakiria ninga walete omavrevia muna wira echena na kusibu kari anzana na malua shuwene erilwa siri mundundi abashakulu abatushira ekyo kino sibatushira kyo busanana omwaga abatushira kyo busanana ryanzana neri datangula kulana name bukango ko koyenge yahwa mo twanabere tuka lambaira mumuhi owe chimbulu etwama yalera banye chimbulu tuka tutine tumuyiwe tune nakanga basani amuntu analuria noka na kasareka damiano masanduku na mwisha kunumu makao la wamo eliksika ya lambeka mkwamele soko wa chisuku na ye murina ria inje kambali chiku wa shaba tiste mwalusha kakonda chisuku mwanevya niri atupokera wahanganiribo mwlero mwanene wakasiri chimbulu niribu abate wamewo mkaronda ya netu wabanduba ninge nyotu kanza mtu analwireyo wamotu hechomule ya mwumu ya uria vika lenive inyewe chisuku na ndambe ndambe usudi omroyo tulio mwuluye lorye mwurero buseru suigunyuma nyuma mwubatu hero mfano uri wambu munama langira omulu wake ratu wabu tukala roko shongane muna wala tukala rokuchi omubibakuri evi kawa uvibi na uhiri evyari atena rono omroro kwa niyati hapu tuka susira uri wambu kumbi tuwanabia tuka huka nero babareba butuwe disi ya omroro tukawe ya lerera tuka watini ya naike wetuwe chesoku nenda mbe nda mbe mwabane luwa tu seheri anda kenda kiambo mwuriro yu kabisa mwamabi koreo mwumu yi habikalani vaya yi kewa hande kawe habikalani vato waka hande kira wawa papa eliksika elambeka chisuku wetu yyo narongavra habikalani vato tuna damiano masanduku ya damiano masanduku yu ni mwulu ana mwakule ni miisa akabia inyane mo utabali we parukia ya Lukanga mwaka nere miisa wa mamusombola ambona ye ayoku kukotia evimarimete evye rebo umba mwaka hibulai mwaka nata omwazi yu kwishi ini miisa mwame mkune mbrimu sunzirai ini akishe tu ulukiria miasa menene nerunga wanyetre valicha tu nyeva radio moto butembo beni omulu wano yu mwamuhambe randreke sauti yewe na yiku winyu yinei iba na muwika netungo kwa ilo machisuko kwa tunawote omwano yuka yikanirieni yinei muka mwere mbera nerimuwe kubipindi netu tuasatu kaminyikala umuyo tuwe chisuko wasinja mapendo damiano na maha vikala nivoshi holo chine nekosebu yinei olwanzone lukulu olwanzone lukulu lakini ya malo shuwene tuwa maviyano olwanzo nemyesi yoshi opri mundo ye nikera itukisha kule lubu la yobu holo. Nero na mawanyite. Enye wa jurnalisti vushipo kwa radio matubu tembo. Mwashinja. Muka yihika. Muka tupuliku yinei. Semoloha ya muhate kane. Damiano masanduku na umuku wana yuka potetua sawo manao. Omwame mokulu akusumule. Namo unamu hikurana bimbe kwa mbe kwa vyo loholo. Isi woku wabuba wahandi omutema. Chikabu ikachete. Omundo manadamu akapokera byushi akapokera amagali akapokera shondwala akapokera magumu akapokera amarengo ako lakini omundo kahando mutrema ndo ilichirira iwirali ho wa wasinja bikale ni batu na makeria ewa to chisuku sina tevererwa omwore wage na bali chabo na makeria na bakapita bayebushi na makeria ndo busha bamenda lewo banamuyika bani matero wa pastela bani mwa ras omukole mubire muboya tulolecho oche mbera omwami mukolo apre tuhecheho wana bashakolo etu bababu twanza ne tushikanaye tukola yichi olwanzolu wetu ni mibiri yetu yoko mwiso ngoko twabara hanje kwa kuri mundu na mubiri wiwe uwen lakini gusiru umubiri wiri taband gusiru mubiri wiri bebe ndo yaben umubiri oweri anzana ohundo kondi wakolo munyu wepo pere wasinja
0: asante sana mwami wa Eja Batiste Chikuba mwala wa Kakonda na ngasubulira ye rishimari ekunduri inywe ba buti betu inywe ba ongozi betu bomobya swabye wetu eri bya nenyu mukana truha amahoreka na eri truha akagala kano akili timba timba mavi aswa zaidi sana nilishawiro kuchimba chomoto bote mbone beni cheno kwanza baba ulikiriri funyoko 0947 0436 08 tulio okoche ndichere buhabu hokobono nilibuwa okobi chakule vile nebio utashiko watu nga okoche wako lebendobe berebesa wamabibia uka isunzira cheno na chendo chicho chikana kupata anzumo irimbere yeyo necha kabere olwanzo olwanzo na lotuke ndivu wako mwole kingata wawira inyo hebele mwami ukesu ya okove ndo bebele benu monga ya inyinie kabasake beni na masungo muka raka tuhana tino wabu baba isu wabia ukabu wao tino mie hakuishe kia inisemene kama sigonjwe malaria kutsi njena vili kuolo sana utwebera tukende ngaye byone byabatse kekiringe cyumuriro cyuko wako hanwe batunga icyo ni kintu kiri mbere mbere wamabiye ukayisunzira kintu mie siwezi titiza dejuru kama siku ya mubomo kwa ndicho wanzire kuti cyo ukayamba horerako kikalu cha kupata hona na kwa nuka we utibosi maliza ke ni semene kama sipate malaria na kwa nyo buri yenga ukabya ukayapanga au buri yenga ukayapanga lakini kire cyo wamabera cyo mu mutwa wote cheno nyamuhanga barimba kagala nga nyine kelire watenge mpango ne okowa 10 kumbe na mabera nyiti na nyiti ukasunga hakili yeyo yina kuri mo yiti yeyo ikana bya na dawo kwewe nyiti oko mwatse o wakabere mketu subiri ko chinywa echo lwanzo hari bandu babere bakarira ko kisakye woma ye wandwa na wanzuchi ye wandwa na wanzuchi bakarira ko kisakye woma bakaholari omorewa na riye wandwa ye wanzuchi yo akaka abo herera aka yabesa namahole kerera soba namurira ko kibakuri cyo merera nganda kirwo nyishi oko cyongo tule runje runje eh abantu kana butumbino muneno umuntu mukaruro ko kiboke woma lakini ani atari nyitwondo kaga yabesa bas ayo no wanzuchi na wandwa nayo munela irina ka kashari ga kayo mama seno bandu bosi arunge yana zunga bona lumanga anamore kirese vanyo ko chisa chomerer ayo nganela chena wa na wanzuchi evani ha ko merer watunga mwame waye ngakubwira ko cyo gukala abantu benene nabone lwaye langira abantu bakana yaritere jo sore wanzu cyo shana bari ngo tukatwikiriye he niriye nawanwa yabiruya byanwari yabiruya byanwari sane yo tu yikaye kariyer kandi asambe mukane abase manake nari omunduka lwoyi koko cyakacyara sangala mwame olwanzo kwa lole roti, ukana wa otumeno mune muendania na mundu, muna mure zana yoko chisache woma, inge, ye wandu kwa utiride kulia wanzu chiyo mokaroha, esiki ni nandempi. Ajitunga ye wanyi tutu, mwenye heko majibu, mwenye hande kire, nga simu lima talo loko bandua barenga avo, bandu muna muendania ha woma, anu mwenye mkomitengu, mamu kasohera majengo, chisomo chenyu chiyo woma, mamu kasohera majengo uo mwenyu, lakini au ndini atashabia kayenda pende, mwame echinyuane chao, na angata kiri wanyitire omwati oyo otuka yelumira kuke yo alisa kwiri hanori yao arsene kapisa wae na uketu tsatsango mo ngalambere ngandi sha yendera na tutu ne mwiri mo studio mo hano
1: nja honorable journalist Kasare kama Pendo Damiano Masanduku omwati o lwanzo abando bana na hebaleta minyao abando bana ne ba uto kolonzo kuno mubwa kwe omo lureme rusisi kiro mo motema ukana nangirange wetu esa tukana vya tukawira oko mikroko ko chitwa chetu tukakangania bandu ba busafi nere watu tre tukole chira ba sana maendeleo na mevuka omanyika ngani asura ngoko sokana sunga bandu ba wambo amba bakimbizi bandika we nere wa ya bandu ba twenjera no tota mukimbizi na tuna hemwe nyandeka na hemwe nyandeka amata kulikira kata handekwa mu mukimbizi ehe ukana langara akabya be pokera beno bado wanatamba nejagi atenda heka sora beno vya tubas ayo wana ayo na got tena umpandike na ngaka lawe ewa bunde chinde chireho badi olozo chindu chikulu wo mundo goko norabula na mabuga wameyuka butinje na vya muhanya nabo bukaluwa kwali katami wameba wotha unalengere mungai komo fulani na ranamana bikomo fulani kona we hiyo na he he kabulamboka olidelo kukamboka kao ikwale ka utolo banza ta akati yo na ropa kwa mukende genda lakini wa mama fika ati ota ye ambu watingirwe akande washa musunga ashe lwa oliat ha nishikwe nchika bitu kare bonda katere loko kwe kande washa musunga kande ati ota tuna mukusabire nero badi olwanzo olwanzo loluka himba olwanzo ni chindu cha maana sana lakini rasuru ni chindu chikashiye chi ubuyiu narienda obot usha rasuru ndirale techi obot lakini na kusebu damiano iba sima umula tukasane tukuri abandu tu na tutuneko tuanza ni tu ese wabyo ko mundu eritaka nungwe na kawe konde mwaka kuha chamare kecho chuwe mushima nero tungabwanyete ekene na kutsibu akubakale ni bushi enda mpenda ambi no mumimu yutwikere badi twanza ne tukole lobo la yechi yebebo yabe sabesa korodo wetu tukwiri abantu na abantu batuhane batukunga twakunga kungana cyo gutoto cyere mucho tutu cyuti kiribuwa twanza ne tureke amalo amalo ashare mo cindu tushikana ye nebya iwe shi cyomondo no mubiri wewe sobatu rumubiri wowonde sego yote damiano wetu masanduku
0: wasinja okoba katupalira ya nyitutulio ko 09 97 09 36 08 munemu tupalira na abantu babano bamabahandika ma SMS wasinja omfano olutu amalu kwele tsawo tutino mundu yuko na isunzira bo yabe sabe sa mama byalangira sa yanzu kiye kani obuki ukayale baya ashonzu kishomo mushitu ikandi yalamya ambo obuki obongana lamya nga makoni trwasa ayo siena ni yose se bobutseme bata nendwa nao ya ho ya makulu mahakabimba mulili ya matabi ya munyu ni aleremba mulili ya matari suri ya aleremba ebyo si ebyo na lokela mundu munabura machendi cha munabwire ukendi ileberi ya kongo uri namebere yendwa kutse yenzo chingu kana sunjira bande be boya ngo kana sunjira bande be benani kutse ngo kabere rili ya tiyo mabandu tuteri watu tia kwa mfano na lio uwele vya ngo berebete omache huo muni ya bandu echangara kicha endeleye nari abe mfano yeshondwa tu bakabe banemutsura nga uwanirishima ewashwe ni project nguma bakahola mu project ka muzi elwe mushenene ebiralo bya mabihimbwa bikahimba wana project yo bakahola mu ka muzi nga baho mu mfano kiralo ke mushenene cha mabihimbwa kiralo ke rinjero malukange wetu cha mabihimbwa kiralo ke rishalwa elukanga ukalole ruese chine muhimbwa chikahimba wako for property ka muzi akawatija akawatino guvernema ikashari stitio mwatio yuwa balobolo lakini enyama abaye herera lakini kwa wayele bibyo bandu bakabuwa abanga na bandu bana ute shofranga ngaka muzi kutsi na bandu bana capable akerefa nyama pledwai neruwa ya langiri bani mubwanga na chitia bata echi otukalo lacho ayikwe nari emu amuka bwa mutibo nari tukasha plede okubwa utyo bwitibo we kuzi okubwa tutemya tsiyenda ke kubuteratibu kandini na totu liye mberembere ini na totu ka usakanungu niwe ayo nari ne buha buho ko buno batunga ero nari nari ngerengere ngere mu mavi prive wabande donge uwabyo unaone kenenga ole mundu oyo naone kenema mundu yo ngala mi abandu nari lekini kweshi euli okwitinda bandu mwame situ sindisha bwa ni ko radio ko hano konde amaelezo zaidi akavyo mambo le mutima wa mundu tukalo mo studio eno arsene kabisa kendre tu yitsatsango mo kalbum ketwa kailambera ngandi sha yendera akabwa tino yikuba irishye lumba ko bwao usubiye mo mena wa mwame nari ka nari ra mucha bandu ngababere neche uchi mwiso
1: komena ngahola wa mo kambali chiku ba jabatiste sombe mwala wa kakonda abriya katuta maroko mara makuwa nyamuhanga tukashye yomoku ne abriya rayo tuna damiano ebana mutu nogiria bana lambe mutak na ngasalimia ye madame ye wa ye kaholawa mukavira mari binyo siji ni mu adventiste ha umana bandi baneyo bakamwotika obulambere bwinje mutoka bwekwenena na mashara mchana mukulu abandu wa yo kahola oma luka chikuba haoma na bagali muboshi abakali mabana wetu na bani matare boshi abakatukangira kinyo cha nyamuhanga amwame mukulu asumule abandu bushabo na bikalani boko wage
0: washinja mwame wae na inga ulamu Damiano mapendo kasereka masanduki ba wasperawe wapunde liluwa echitsoko lokanga aseni kapisa washinja kutsepotsepo na washinja ambo evinywa kumana hemba heka heka hanalo umerera na chikale kaa na tumaki mbwagako kwa sebulia mwenge boskwe lukanga ye muhuni abo sheba katu kwa mamo vya swavye echikenge masereka kwa umane kasima anga wanyetina bandugo shiba chitsumbero abanawe ya retu kwama na erishima ya eneri njikundo kwa bandugo shaba nemu shatu ya mbomo vya rewebio tunemo omo vya swavye chitsuko eno tukabu wateno uwasinja kutsebo.